okhamsekutha onke ngabe unjani ngelangela lonke lalo msakazo njengamanje ingabe ninjani ngabe ngisachitha isikhathi ngishaya ikhathi ngisaya phambili emva ngabe ngiqondeni kanje ngani uthugobile wena owona usalada sakobulawayo usolobhoni imboneke ingoma-ke eqalisizibake laphana ukuthi yithi bake bathi-ke awuxole ngekusalunga ngoba mina sengithathiwe uthi yathi-ke laphana uyavika-ke kwintombi vele kuselithi hawe futhi angengisalunga lapha ngoba sengingaye-ke engimthandayo.